0: fiafi ia walawa lau faa fufongo mai ia ile nei tu la fiafi musika le nei tu inatu sala fai ah, ole kako wakua ipesia kama matu ia ah.
1: Singa fai nga